0: Gustiala Pangeran.
1: Mula sa sana sa repetin niya. Yon sa pola sa alta buruban. Netagapun.
0: Magpasanig ka lang ko ando. Iya, kagay ko.